0: Kontaran te trouvala 976 de bind 0909 djel wolof di acci awtu
1: 0909 djel wolof di acci awtu
0: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko reddu
1: moy lebu ak jangat yi lay tegat ci sap and
0: Kontaran te trouvala 976 de bind
1: 0909 djel wolof di acci awtu
0: 0909 djel wolof di acci awtu
1: wote len subatel
0: Wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko reddu
1: wasabatu mangate kinaaji ji tadu wote len subatel ndax sotoraka lan ko reddu wasabatu mangate kinaaji ji tadu bul ko yotu joto ko gilem ganar mono ko ñand musifun dajalo kay ci naka jure famay xand bul ko yotu joto ko gilem ganar mono ko ñand musifun dajalo kay ci naka jure famay xand sen jetaay bi ki koy def abdul ahad salatu jangale ko ne xam xam ku ban ci le bul fi xand sen jetaay bi ki koy def abdul ahad salatu jangale ko ne xam xam ku ban jere bul fi xand kontaran tuturala 976 nga bindu 0909 jelo lo di ati awtu kontaran tuturala 976 nga bindu 0909 jelo lo di ati awtu bepp ndaw bu ciosan dugal ta daw dal di dik ndax ika mo dekal suni ciosan ñoo ko bëgg bepp ndaw bu ciosan ñew jogal ta daw da di dik abdullah dia dekal suni ciosan ñoo la bëgg
0: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ku reddu wax sa baatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yotu joto ko gilem ginar munu ko ñand mus ya fon dajalo weji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy rere le nga fandi ma ngi laaj ko amul ndir lu yomb ndax dang ko jënd
2: ake su ngeen deglo tay ji nu la bire gay ba ila ay wala ba
3: ika pfm
4: mat matna bay ci rew
5: alaf yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mucc borom be abdom da koy sukkal
6: denga walam jaay di wax ni salax bukki bet gunt bant lukki bet
3: nga xi tukkal kenn duko per ngalal mboccho
5: walaf jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
3: yar sa xottiku guddal sa goñ la
7: walaf jaay neena jeñu bunt ñu ca bokku wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
8: walaf da wax ne ku fay say bo ray say non
9: walaf jaay neena fetal guma fekke xofam tuyam duma jaaxal
10: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
11: ku bëgg sa mboros baax bala nga tambali osal woñ bi
12: la bar wol nampu boy bajant
13: lu ëpp rek ci biiru xaban te ki ndegu
14: wala ngay ne na sey du bubbu ba fa la neex sumi san
15: tak takal mbop baxalutu bana
16: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
17: wala ngay ne la luy naaw mo neexa sanni
18: wala ngay ne la sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak momo ko gën muy beul daan ngay re
15: wala be da fay wax bokk budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
14: njaay da wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
19: wala njaay neena ni mëna ko to amuñu baax
5: wala njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
19: wala njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw wala njaay neena fini fese kenn dafa jey bu gorum
8: waaw di wax ni alof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep
5: wala njaay da wax ni atub gaynde forlu te
8: ku yel ñay bu ñewé ci de ku yel mbokk wala mu bolé ko ban ban na faay
15: alof njaay da wax ni rango ñi ba do la moy sim ci rey bur
8: cheikh ba wolof ngay dafa wax ne ku dem ba ci allah ba mere sa bab tax na rey ko da nga yëne ko suuf
15: wa wolof ngay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
19: wala fi ñay neena la reg mo jeexalut ak mbana cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
18: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yalla torbo atana wala su ñay day faral di wax ne ku feex lu ci kërok jaxat war ca gëremaale xamulaw
7: wala ngay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
15: wala dafa
19: ku xamul mbam de moy foon wax ko gannaaw
16: ku yey ba yey yaxuk bukki yey nga yaxuk yey katu yax
15: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañe
3: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
15: wala dana aduna de bu ciire way def nako laalu
7: wala ngay dafa wax ni bare ndo ba bëgg kër gu sédd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisu xop
16: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mañja xaan nga
18: ngor moy sima ben lay toye su fu mbokam di ca mo andak mo ngor di moy kakator melokan wu ko neex mel wala ñay day wax ni moy tu la ge rangal dana jex dana la toy
15: wala ñay da wax ni bu gop atudatul cour jekki jexna
3: waju ñaw dekkul fam jëm famu juggé la ciosana
16: alof yaay dafay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppé du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yéme ép na ubbi
19: alof ñay néna ku sax dembu tabbi do ko sami xéeram jàmbor
7: wala fa daf né ganar bol ko xébal afu ndax makuy bala xéen
15: magni dañ dan wax né bopum jaxan day yag na bëkkum ñak té kenn mu sa gis mu né bayam sékkel mu dig
7: wa wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picci taku ko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté day bu duggul kaaf rek duggul taaf
19: dafa wala ngay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
3: rubb ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
15: señabulat
7: wala ngay néna kuy ñoddi da nga jotlé wut
15: wala ngay néna man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
16: wala ngay do wax ne nagu dul bo chamé so wu wex da taw
7: wa wala ngay dafa ni sacc budul raw jërul yak ay nelaw
16: wala ngay dafa ni señu laad wala ngay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme toy
7: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
3: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagali
19: so bu dekké loxo jëf jëf
18: wala ngay dafa wax ku ñu ruf sa borom kër yek sa dom
7: wala ngay dafa wax ni xatt mi ngi bëré ko la yëgu
3: wala
7: xatt mi ngi bëré ko taw te ci xéel yëgu wala ngay dañi dégu pot ñak xam ya cey naan
3: photo photo mak nopi
16: jappan do foot foot mu xéen dé
7: kon lay nga
3: ben ab nen mënésu ci am pedd am ci ciuj
7: den ci kat ron lal dafa bay ko defenu ci ruun
15: wala ngay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu len xexe mu dum la
16: wala ngay den nga sum pullo bu la ci yore goj nga wé su ren ba
3: bëtt ak tan jël na mi def sank lañ
0: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
7: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laj ci fi joge
3: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef borom konku yegut borom larmel
7: waaw wala ngay neena dan bu nakare bu ngey diko defa
16: wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom
18: wala ngay day faral di wax garabuk adina bu meñe bul wat bul gëssam negal ba mu tardi nga fa
3: ci wal du tepp dom je beut
16: jidd bu ngey beut la do ñoo do te di fastam
18: ayal waan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
16: mbojjan fu mu taxajo do wër te cour di wërel
0: rek reyna suñel waye loxo muñu ko
3: picci mi ci loxoy xalé yi wër ta ré picci mi ci kaw taal bi
0: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
20: sa gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru nuro ak mos mos nuro siru te gis nga fi ne siru cheikh abdallah mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la tawaru mos ci bopam mo gëna noy kawaru siru te taw kawaru siru ko sul te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
3: yo xam nga siru la

0: xamna ci ibrahim mo wax deug yalla aw xamna ci yow
1: man damay deg ñaar mi deg sa ndax ti deg si ndax
0: wa
1: di deg bebeton
0: bo ne si ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddi ci te bu jigen bo ne bebeton nak nga ñew ci bu goor
1: legi ñom ban jam nañ wara nen
0: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak ya ndax ñom duñu gas ku deugal wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xarab yi le dëkk nga diko xol bu ñëwé yaram wi lu rafet lolu gëdd gëdd yi day wañé ko wat fan yoy
1: légui mom buy nen day yulli won day potoxal
0: a buy nen muy nen day yolal
2: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama don suñu ngannaay ñu war ko wagar padunax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koch bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan bu leen ubi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
3: da bala ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go soxla ay kat ba go

0: 33 960 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam Daru Alim Khabir Radio ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba assalamu alaykum bismillah wa
1: alaykum
0: wa alaykum salam
1: safer
0: bakay
1: ay jaar bu baax
0: bakay señ Ahmadou Ba
1: waaw Ahmadou Ba di rafel bu baax émission bi rafel bu baax tamit ci ni señ bu baax bobu moy señ Serif Mbacke xawma señ nan Mbacke
0: asal moy
1: ko gi di jibandi xalé
0: yi ay dara Mbacke
1: wa ni ay dara Mbacke waaw maam dafa def lo xamantene fi lu ñu xol la ndax ñun ñepp yag nañu jambat xalé yi niñ mel ci Touba dëng teggi ay yelu surtout fofu fa nga xamne moy garage daru ak ñetti barab la won wala ñent garage daru mariana mbari mariana gar ba mom fañ nañ ko ak gar bu ndaw ñett yoy la doon deg way ak mu ma non rek ben groupe bi la ño nekk fi ño nekk ben bi la rek bo taxawé ci ñen ñi rek taxaw nga ci ñepp ndax ñen ñi la rek lol mu def nak defa rafet lol ma ñaan yalla yalla defal ko ci ndam lu mel non nak señ Modou Kara tamit da naka def ay ko ci Dakar ak Thiès ak yoy señ bu baax bi tamit señ Mortala yalla nako yalla yop leram momit da na taxaw ci mel non way ci bitim rew la ko don def ki nga xamanteni moy yor khalifa am tamit señ mamo momit taxaway yu rafet yi nga xamanteni mu ngi koy taxaw ci njabot ci bitim rew xayna ñooñu nekkul ne day taxaw ci ñoom ndax dañoo yaax xamna lu ñak ñu mel ni sax waye comportement ñi yor nga xamne bu leen fa baye bu yagge dina nekk ay nasaran wala doom bitim rew motax mu cay taxaw sar yoy nak dafa nekk lu rar motax bu ko nit de def na xamne mu ngi koy defal julit yep ndax farata la su fekkee ne julit dafa am kenn ko xamne di dafa commencé fiddi geew ben saawas bopam ñepp taxaw ci su fekkee ne am nañu ci taxaw nak dañuy waccel ñineen sen taxaway kon nak yalla leen yalla may ndox ndax ñaare nit bu fekkee dafa dëng mom dina xamne da deung ñun ñi liñ xam moy ci ku deung moy nga taxaw de ko ne bo defé ni di nga torox bo def li de bo faato sawara nga jëm loolu yëpp dëgg la waye li gën moy nga ñew ba ca mom mëna waxtaan ak mom yalla may la ca ndam ba lo wax ak mom mëna baye lam doon def jublu ci lu baax kon nak kay def loolu mën koy defal jurit yépp mën koy defal tamit wajur yi nga xamanteni ñoom demoon nañ ba jaxé ci seen doom bo xamuduñ ca tax wajur mom bu sañon doomam moy jël ñépp képp ko xamanteni dooma nga taxawa rek amo ci loolu neex kon su amé ko xamanteni yalla may nako xelum mëna def loolu yalla may ko ci tamit ndam mu mën ko def li ñu ñaan yalla mo yalla yagal ko bi mok ñamel la ñoom té yalla may leen ci ndam bu yaato yaato yaato ba li ñu yéene ci askan wi yalla may leen ko ndax kat metti na lool nga bokk ak nit necce lu baax mom mu necce lu bon momit mu xam li mu nekk baaxut mënoo ko caa génne mënu caa génne boppam day mel ne nit ku lab rek bëgguna ko ko labandi kon nag ka nga xamante ni taxaw na tàllal leen loxo ñoo bin ñu jox ko seen loxo yàlla na fa yàlla jaare képp koo xamante ni fii da ngaa nekkoon ci lu dul yoon rek mo xam dajé ngén mo xam dajé wulén yalla wolbi sam xel bala nga nékkon luddul lola yalla wolbuti la ba nga nék ci la gën la la gënal ak la gënal say wajur ndax wajur mom kenn ko né xam na né lu bax do nga la yéne jabotam to nak ñoo ngi yemal fo suñu kaddu dara ñu jëf
0: Amadou Ba ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alim Al Khabir 103.5 UKFM assalamu alaykum
1: alaykum salaam wa rahmatullah
0: wa kay ñi siar bu baax
1: ya nañ la ci dina def
0: ci su ba kay jërëjëf
1: ma nga am jam
0: ma nga sadd serigne bamba bu wër
1: alhamdullah bo won xey nak diko wax juroom ñaari
0: wax wax lan
1: dana wutek bis ba jall ba nga waxul de
0: wax lan
1: juroom ñaari ci bo xey
0: juroom ñaari
1: ci se
0: mbacke nek fi fal nek
1: wa esa li mala wax
0: bay nga xamne dem ba xajal mbacke sax
1: han wala baxna wa esa li mala wax rek dina lolou ma ngi di ñu jël jaar ñu jaar ko
0: ci jere jef
1: ci alaaji dem ba ci sa lañ ko wax wa 28
0: da kay ci se
1: ginaaw lon li ñew ci problème dekk bi rek sa so na ñun buñu jigité da naka mëna ci soxal askan yi ci lañ wax moy jafé jafé yi nga xamne lolou dekk bi ñep xamul lok waye ma fatte la ma lan wax rek dekk bi mom faaw mu dox ci ay programme programme bi mi dox nak moy dañ koy étudier xol ay borom xam xam indi len ci dekk bi ingénieur ci team dekk bi xol plan bi nga xamne mo koy doxal ci 50 ans ñi ñew tek ko xamal ko ne carrément ku fi mëna ñew ak ku mëna dox nañu defal li way bu ñu jidol len ku ñu wañu len benen ba ci dess moy quran wax ba yag gis jëf def ci ta xamna li moy suñu ñëri moy lu ci melni touba ci kanam li nga xamna wala ci dañu bu wote ci mu taxa denk ko ko moy li nga xamne moy assainissement do wala defal université bi am len lu mu yobale ci fecc bi ba egg ci canal yu magge lool nak ap tambale la rek ndax señ bi nimu soxla moy ben million talib kenn ku ci nek da ngay servir franc ku ci man lu upp lool joxel waye lool ap tambale la boko señ wax ak non mo dañu bëgg bu ñu joggé ci bi leneen ñu sangal lu na dal ak ci ñu li tanjam ñu sa to ba ci kanam musu fe def len lo xamanteni luñu xebal la ci walu liggey def donte sikki nak muñ ta ñak xeyna ci yenn benn benn yi nga xamni ñam ko def waye bu gisee la fa nekkon ak la fa Touba ci kan def dañu xamne kon xeyna bu dé am jafé jafé du bari waye ñu xamne Touba ci kanam mom buñ bëggé solution dëkk bi dëgg dëgg dëgg dëgg ci lima gis mo ñom amuñu ay milliards waye liñu def ëpp na ay milliards lo nak faaw talibé japp ci ñëpp ñu xamne li moy doxé ñu dëkk bi ndax yoonu mourid di lay massa xam aja mourid gogu ñu wax mom massa tabax jumaa ji mo fi indi ray bi mo fi def yu bare bare bare ba kon nak lolu faaw ñu delu wacce kon ñi ngi soñal ñep di len sant di len gëreem bu baax di wax na yit maliku bitu ci walu ndoxum naan mi nga xamne sa su ne ñing koy jambat ci dekk bi man da wax li yalla dama jappal Touba la fi nek ci ay forage ëpp na sax dekk bi ndax man dama jappane deug Touba nap bi nga xamne mom lañ ci wax sax ay tiyo yu toj la rek waye buñ joxoron tiyo yi japp na nap bi dana wañu bu baaxa baax japp ne egg nañ ci nak dekk bi ñu mëna fay am ndox ñi nga fay am ndox dañ ko xati dañ ko organiser wu ndox mom ñing koy fay ba fay lo xamne tay ji buñ amone ay robinet di am ay contrôle ñi fay lu tax mom kon nak ñi jéggul nak ba ci kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullah
0: sant ko gërem ko bax 33 966 09 09 33 966 09 09 e cap radio université cheikh ahmed bamba kaddu gaangi bo ci ndam assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam cheikh tab
0: mbacke
2: mbacke do wala
0: wa kay jam
2: waaw wa cheikh do kanam lim don wax sun ay dara mom lolou lu am solo la ndax gis na fi ñuy dalal xel ñoo xamne dañuy fekk ñak seen xel ba pare ñu jël leen di leen dalal kon war na am groupe bo xamne dañuy jog fekk ñi am xel ñoom te seenum xel yaq agugul sax nak ci yaqku wa bay tak tak ñoom it ñu kala leen loxo comme non mu ko waxe seen ay dara mom mi def lolu yalla nako ci yalla dimbalé ak ñeneen ñi nga xamne tamit man nañ ko def comme wa dalal xel ak ñeneen ak ñeneen ci dal gis ni ñi ñi jaar yoon wu jubut ñu ñew tok ak mom waxtaan ak mom ba taxé ba génné ko ci loolu mu nekk ba yubbu ko ci sax lu gën ci lim nekk mu mëna jariñ bopam mëna jariñ tam réewum loolu moy gën tok rek naan ku def nangam dem sawara ko def nangam yalla dumalat yoy rek la cey gën moy tek koko ci bopam talal ko loxo mu ñew nga tok waxtaan ak mom man ko wutal métier wala nga dugg ko ci all bi liggéey loko wala nga dal wala yeneen yo xamne dana dem bu mu jigi mo xamne mom mi yow ya ko genné ci di lool non it la war amé ci diko wax ci radio yi bu lolou jallé ma ngi wax ñi nga xamne tamit ñom ñoy jëfëndiko walu armel yi ci dëkk bi xamne ay bammel buñ ko tabaxé denc fa nit dong moy li ci gënt manam doom adama lañ ko wara denc

0: ne may na len mi julli yonte yalla Musa alayhi salatu wassalam bi yonte bi reñan do amna ko ci bamé na muy julli amna ñu bari ño xamné itam dañ koy def waye julli gogou itam ñen arifone yi neñu dundiro jaamu buñu jaamon ci aduna ndax taklif biñu wax ni len yonte bi ineen yalla tag togon jëf togatu len ko kon la nga melni ku liggey bañu wacce la soxla to liggey ñene kon ñom niñ koy defé ngir dañu am banex ci julli tax bi nga xamné tagone yow seen yam ruhu kessela ru limuy dundé moy bi jëm ci yalla ñu amna katanu ñom di julli julli bo xamné dafa di gëna doli gër di leen gëna doli katan di leen jox banex waye du yok seen tuyaba jaamu yalla gën dal jaamu yalla waye nak man nañu am nañu soppali ko xamné man nañu ñew ci aduna def ko fokk suñu borom may leen ko du nak ñi dé ñepp la ko suñu borom may waye dafa am ñu ko may am ñu ko may xamné di def ci aduna def def nangam ji waa makari mul akhlaq moy jiko yu tedd yi dañ ne en ci ko di question la wa kon dañ ko
1: mané ci addu den bu la
0: waa waa
1: waa
0: téwéré yépp
1: téwéré waa anam lo lan def ak rafa lo wax ci ci digé bu dé di ko dé ñaan ma tan
0: awri wax na dafa am ci ay nit ñu ko yalla may awriyaawi kumul awriyaayi nenanti wax na ki nga xamne neena sun borom jox na ma téméri bëtt anam sama ay talibé benn bëtt bi rek la leen di xolé bima nekké ci aduna bo fi joggé ba dem fa sama borom téméri bëtt yépp la leen di xolé wax na sank ki bëgg doom ki ne dal da fay dëgëral rek li ma wax ne amna ño xamne mom sun borom may leen mané jaamu yalla gi mom ci taklif bi mom jeexna lulu as-sadaqatul jariya sadaqatul jariya ni ngi ko waxe xam ngeen ko ki nga jangal mu continue di jangal nit ni wala garab gi nga jiwon wala nga jëmbat ko muy meññ batay nit ni di tok ci kër gi ak di lek ci meññal ni teen bi nga gas ak doom gi nga dir mu dila ñaanal yoy yep rek ak alquran gi nga jangal ni jangal ñeneen yoy yep bokk na ci as-sadaqatul jariya moy yi nga xamne dana fekki neew ba ci bammelam waye leneen lu amul leneen lu mu jëf lo xamne luy bes di ñew diko fekk ci bammel ba la ñi julli yoy ñuy julli waxna neñu bokul ak loolu duko jariñ dudul lima waxon rek dana gëna fortifier seen ro diko may gëna may katan ak banexu ci loolu muy def waye du non tiyaba yo xamne dañ koy pesse ci jëfé non nga ko waxe rek wa mu ne mu wax na ko wa makarimul akhlaq dañu ne bokk na ci makarimul akhlaq nga may ki la xagn diw de bam amé jox mo won waye diw de amna fi nangam jox na ñepp man joxuma wala diw de ñaanon nako mu bañ ta amna man duma ko may sañ nako waye bokul ci makarimul akhlaq daraja ya nga xamne suñu borom dana ko wekk ay nit yowmal khiyam te muy ñi nga xamne dañu amone makarimul akhlaq yow bokul ci genn nga ci nga dogo ki la dog makarimul akhlaq moy ki la dog wacc nga jox ko yow manam ki la bayyi bolé tu la ci affaiream yow boko gisé nuyu ko bu xewlé nga dem bu amé luko tiss nga defal ko bu amé luko neex nga dem ndokalé ko bu aajo nga taxawlé ko loko xamal ci lukoy lor te xamuko nga wax kako ba mu jeex biko ñettel taqiya man haramaka wa tasila man qata'aka amna ben dess bu ci dess ومن مكارم الاخلاق ان تقي من حرمك وتسلم من قطعك ان بنن بودس دي بو خامني مو نيتي وي مو مكارم الاخلاق واو تفوا من ولا مك
1: كان مو دون
0: كان مو كان
1: كان مو ميراس
0: واو دنگا كون لولو نيتي يوي ني بوك نتي مكارم الاخلاق اك ني نيوم كوكو ميلو داغا ام الك مقام مو كوي تي داي لاج داخ يارنتو بي صلى الله عليه وسلم بام في جوغي ñana ko miras ak kan ko don yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dam fi ñeke dafa neewon nahnu ma'ashiral anbiya'ikum la nurasu ñana ñu wax la nurasu wala nurasu ñana ñu la nurasu ma taknaaw fa huwa sadaqa mu len nun mbolem yaronte yi nun yaronte yi ken duñu don ci alal manam luñu bayyi rek sarax la amna ñu ko tawile ndax ñom duñu liggey di len yalla tek muy wo nit ñi dañ leena daganalal rek kon bité yi manam li ñuy amé ci xaré yak yoyu suñu borom daganalal na leen ñu jëfëndiko ko waye amuñu alal di ñu liggéey ci seen ñaq ba nga xam bu fi joggé ñu war ko don ñu né ahaka yonenti dañu ëpp don ki ngay don da nga taxaw taxawayam comme nangam wala li mo lolu mo indi won wutek sayyidatna fatima ak sayyidina abubakar ni siddiq radhiyallahu anhuma sayyidatna fatima dafa don laaj suuf so xamne ci fadeuk la waye mom waxul won bi nga xamene daf ko laaj ka leralul sayyidina abubakar daf ko tonto lolu ne yonent bi neena duñ ko don kat lu mu baye fi la sax la mu ne ko daf mako joxone mu ne ko lima leer xam nga ne mom sama dom yama ko gënal buma deggul won ci yonent bi wax lolu duma tek baat ci jox la limu baye waye dama bëgg nga indil ma ñaari sédé li yon nangu ma jox la ko mu ne ko nak awma ñaari sédé lolu dal nekkon na lo xamne man fofu lañ ci wara yam wa ay mu indi dal lolu lañ ci lan wo yon sen wa la masala momu leer na men risale bi gëna jëgé sax gën ci ne jullit bu sool baye bi nga xamné yéfer la fek bu dafa xamné bu ko soolul kenn du ko sool lañ koy wëcc non bu ne boba rek la koy sañé sool waye du dem ci église bi risale rek bu ko sété gis ko ci kon jullit bi amna lu sañé lu sañé ci mbokk mu yéfer amna nak yo xamné sañ na ko jëfëlenté ak mom ndax alquran dafa ne la yanhaakum allah an allazeena lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim in allah muqsitun inma yanhaakum allah an allazeena qatalukum fi din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallu wa man yatawallu fa ulaika kafaru fam ci julit ñu jigen ni ko xamne ba yaayam dafa ñewoon tak ci ko ci medina jigen makka mu dem na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw man de sama ay def fi ñew ndax wala sama badje ndax sañna ko defal al barru dunul walidaini manam sa bay wala sa yaay nga defal ko li nga xam nga wara defal sa yaay wala sa baaji mu ne ko ha kay sañ nga ko alquran dal di wacc ne sun borom ka tere wu len ngeen jifante lu bax ak yefer yi nga xamne genné wuñ len makka xare wuñ ak yeen genné wuñ len buñu len seeni kër ngeen def ak ñom jifante ñom jëf yu rafet te ngeen maal ndax sun borom sopp na maal mu sun borom ñim len tere moy gaay yi nga xamne ki yefer yi makka yi nga ci xamne xex nañu ak yeen xare nañu ak yeen genn nañu len seen keur dakk len ñooñu kep ko xamne def nga ak yoon ñi ko ci nga yalla gannaaw ko ci nga yonent bi kon batay jullit bi ak kilul jullit sharia reddna seen rapport ñu wara jaar waru la bu fekke ne itam xaritam la wala leneen la taxul ñu mëna and ci rabba wala mu dem ci église ba dedet amna nak yo xamne may nañ len ko am nga yo xamne may nañ ko mu sañ nañ ko niskay bu fekkene amna dekalem ndax akki dekalem budé julit ak budé yefar yépp lu war la bu fekkante ne dekk ngeen amna ci ulama yi defna sidil hajj malik kilawon budan tabaski ray ñaari xar benn bi pour mu may ko tubab tubab yi mu dendalon ci dess mu def ko muy tabaski alu wala na rek sañ nañu waye tabaski bi lay tabaski mom sañ loko ci may lolou ma taxon mu don ray ñaari xar ndax tabaski bi jaamu yalla la te jaamu yalla boko jox yefar te tabaski ken sañ ci jaay itam ki lay fessal sax sañu loko jox bob bi fayé kako sañ nga ko mayé ba sañu loko jox der bi mu dugg ci pay gi xamna lim la fessal tax nga jox ko sañu loko man nga ci sax man nga ci lek waye war lo ci jaay dara té fay jaay la ki la fessal nga fay ko nangam ko defé do am teus ki sa yol dana wañi ko lol dina ni kon war na no jox ngir waajale waxtu suba yu julli gi na di jatt ci jël légui defana ni 6 heures lan lay jël légui 10 moy di han moy ka wessu ko ban heure ñaan ban heure ñaan moy ben kon day na mëna ñu dem wa jiddi ci bop
2: assalamu alaykum wa rahmatullah neena gënaaw sant yalla ak julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mi ngi leen di gërëm lu bare bare te mi ngi leen di sant ben ndokel ci guddigi nax li ngeen fanane li ci sonu ngir yalla ak yonent bi ni mom mi xamne moy mbindif mi sunu borom gëna fonk ci mbindif yi nga xamne julli ci rek ken xamul ab dayom ci ñariñam legi nak mi ngi fatali rek mi ngi tambalé ci bopam li xamne mom lañu sunu borom sant te bu ëlëgé dañu ko laaj ñu war ci farlu tay te dara baña sax ñu sagane ko wala ñu patte ko rirum adina ban ñona jamono du nakari ban ñona jamono ju neexit ban ñona lolu moy dundu dundinu julit ndax julit dafa am dundinam ndax lepp dañ ko koy laaj julit cheikh abdou aziz dabax neena julit du talal tankam wala mu bank ko ludul tabaxan nañ ko ndend ci aljana wala ci safara li nak li ci teggu nak li ci takku moy mujga bu fekenteene tabaxal nañ ko ay keur bu fekke mujgu rafet la bu don keur ci safara it ci aljana lay don bu fekene lenen la lam defon ci lu rafet sax lepp ci safan balay jëm kon yalla nañu yalla may mujgu rafet gannaaw juroom yi ñu nu sant ngeen xam ko gannaaw buñu tuddé yalla xamne kenn dong la kenn sakku ko te sakul bopam te jekkiwul jekki am momom lepp digalena terena te dana laaj limu diglé won ak limu téré jam bu nek da nga taxaw taxaway bo xamné kenn du la fa wétli luddou sa jëf gannaaw yoyu bi wé akki gi ci jitu moy akki wayjur te wayjur yaay mo ca jitu mom la yon jital baye tegu ca ndax yaay mo gëna sonu ci dom motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam muné al jannatu tahta aqdamil ummahati aljana mi ngi ci sufu ndegu yaay yi kon nak dañu ne ku sa baye gëremul do am barké ku sa yaay gëremul do dem aljana kon nak ak yoyu mo jitu ni baye ji ak yaay ji amé ak ci dom ji non la dom ji amé ak ci ñom ndax bu juddo buñ ko tudé wul turu julit bu baax dana ko la yok way juram ëlëk bu maté dal jang bu ko dalalul jang dana ko la yok way juram ëlëk bu ko yarul yarub islam bu ëlëgé dana ko la yok mom té bu déyé it du ko ñaanal ndax du xam lum koy ñaanal wala bu ko ñaalé it bu xamé lum koy ñaal itam du ko def ndax adina mo koy fukk bokku na ci itam ci akki nga jubanti ko bu baakha baax bu akki way jur wié akki dekkando dekkando amna ak nax ay mbiram yoon tetlo wulako yoon waxlo wulako yoon ñaawlo wula ndox ci mom yow lila wara yitel moy sa aybi bop sa aybi bop moy li lay laaj ëlëk moy li lay lor ëlëk kon nak farlu ci jema jubanti sa bop yi da wut ci nit ñi ndax tit bien wetliko té loola tisna kon nak amna nak jam yu ko dul fekke buñ joggé ci yoyu bu doom adamay déyé ba dékki kenn ku nek niñ ko xawon tank rek sa bamél fet nga genn jog taxaw bëgg ta bop tuddu yalla waxu jëm ci bërepp ba bu kérogé amna ñetti tollu way yo xamné kenn du fatal kenn amna nak hadith buy netli neena amna jam yo xamne buñu genné ci sen bammel sunu borom daf leen di saxal ay laaf ñu naw duggu aljana kon nak farlu ak watandiku ak ñaka noppulu ak tit ak ragal baxna de nak sallallahu alayhi wasallam neena sunu borom du boole ñaari ragal ci ben xol wala ben bop kon ki ragal fi ki ragal moy duñ ko boole ragalu mbugal ki ragal togn duñ ko tek fitu ak fayanto ki ragal safara fi du ci def kalam bu yowmal qiyamé du gis safara ki ragal ti su bamel di ci bayyi xel bu kérogé bu digé bamel du fa fekk lamuy ragal kon limuy jariñ limuy jariñ moy delo ci sunu xol ak sunu xel toroxlu watandiku reuy watandiku jëw watandiku togn watandiku faté ndax ëlëk kat ku ko faté mu faté la ñaari waccu kay rek mo am fakruni askukum yalla neena di leen ma fatlikou ma def leen tek yeen defi kuy fatlikou wala nasula fanatihum bu ngeen ma faté leen yalla du faté waye day def leen tek nit ki ku ko fat kiko faté won defi kula faté fam lay faté te fam lay faté ci safan ba kon nak buñu défé suñu waru gar ñu toroxlu garal yalla suñu bop won ko suñu doyadi ak suñu télé ñaan ko ndimbal ñaan ko jup ñaan ko mujj gu rafet ndax yalla su ëllëgé ñu bok ci ñay mujj ñong leen di balu ak ñong leen di bal itam ak ñong leen di balu ak ñong leen di balu ak ndax balu ak fi mo gën bayiko ëlëk ndax fo fa ñuy wax
3: a'udhu billahi minash shaytanir rajim
4: serigne tambay ñi gëna jamono ci 1920 teluba di dom ci serigne amadou kabir mbay jangé alquran ya daay kokku ciwe tu seigne bay touré fofu la jangé ba nek abidu qur'an woto fa yit len ci xam xam ak ci dem ci walu nefu bam joggé kokki la dem dar motali fa yit len ci xam xamam fofu yit la jangé ba am certificat de plus primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arab dem Tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat bu joggé ci lolu da dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy Massadikul Jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO ni ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf
5: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay groupe de communication
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba.

0: tamba muine ba cheikh ibrahim lampu bayle
1: wala tinna nyaal
0: mam soxna jaara ya bani geek mbambulan muna degga to fi ken kumar ba ku bambu bayle
1: ya bani geek
0: mbambulan degga to fi ken kumar ba ku bambu bayle mam
1: soxna jaara ya
0: bani geek mbambulan muna degga to fi ken kumar ba ku bambu bayle
1: ya bani geek
0: Mam soxna jaara ya bani geej mbambulan hunan
1: wal wal
0: dega to fi ken kumar ba ku gantu bay baña wal
1: soxna jaara ya bani geej
0: mbambulan hunan
1: wal wal
0: dega to fi ken kumar ba ku gantu bay baña wal
1: soxna jaara ya bani geej mbambulan
0: Iba pola kande geto fikir nukumar baku gantu bayi banyawan. Iba pola kande geto fikir nukumar baku gantu bayi banyawan. Iba pola kande geto fikir nukumar baku gantu bayi banyawan. Wanda wal mi dem na fune ngendi ce bu day ni nangom ni gantu dute serigne salihu da fay dimbile
1: wanda wal mi dem na fune
0: borom jannatul mawa
1: ni gantu dute pamba jantu
0: lay dimbile wanda wal mi dem na fune ngendi ce bu day ni nangom ni gantu dute serigne salihu da fay dimbile
1: wanda wal mi dem na fune ngendi ce bu day
0: Mam soxna jaara sa dom ji mom la nuy agne di re ken manu nu ci soural burna mustafa gaire
1: soxna jaara sa dom ji mom la nuy agne di re ken manu nu ci soural burna mustafa gaire
0: mam soxna jaara sa dom ji mom la nuy agne di re ken manu nu ci soural burna mustafa gaire
1: soxna jaara sa dom ji mom la nuy agne di re ken manu nu ci soural burna mustafa gaire
0: soxna jaara sa dom ji mom la nuy agne di rere ken manu nu ci soural burna mustafa kayra
1: soxna jaara sa dom ji mom la nuy agne di rere
0: ken manu nu ci
1: soural burna mustafa
0: kayra kay soxna jaara sa dom ji gën bunu ma sa yonni yortu nan ni khadima yonni ko ñu ma sa yonni
1: soxna jaara sa dom ji bunu ma sa yonni
0: mam soxna jaara sa dom ji gën kunu ma sa yonni yartu nan ni khadima yonni ko ñu ma sa yonni
1: soxna jaara sa dom ji gën kunu ma sa yonni yartu nan ni khadima yonni
0: ko ñu ma sa yonni mam soxna jaara sa dom ji gën kunu ma sa yonni yartu nan ni khadima yonni ko ñu ma sa yonni
1: soxna jaara sa dom ji gën kunu ma sa yonni
0: yartu nan ni khadima yonni daru duniya yortuna ni khadima yonni ko ñu ma sa yonni
1: khadima yonni
0: ko ci daru dunya yortuna ni khadima yonni ko ñu ma sa yonni ci daru dunya yortuna ni khadima yonni ko ñu ma sa
1: yonni
0: ci daru dunya yortuna ni khadima yonni ko ñu ma sa yonni daru dunya yortuna ni khadima yonni ko ñu ma sa yonni aw kay soxna jaara mas nay jël aw si min di xaar jaara deke boba day bega tangal ka fay begal serignam
1: soxna jaara mas nay jël aw si min di xaar jaara deke boba day bega tangal ka fay begal serignam
0: mam soxna jaara mas nay jël aw si min di xaar jaara deke boba daagi ma yonni ko no ma say yonni
1: soxna jaara mas nay jël aw si min di xaar jaara deke boba day bega tangal
0: waaw kay soxna jaara bu aaye do nga yappay
1: rakaju
0: dañ dara bi tay dooru waaye

0: Dada mingi ekle moy dada.
1: Ala jaga Maria.
0: Kochi gis mangana.
1: Rejo.
0: Ba far la jël ga.
1: Dada mingi ekle moy dada.
0: Ala jaga
1: Maria.
0: Dada mingi ekle moy dada.
1: Ala jaga Maria.
0: Kochi gis mangana.
1: Rejo.
0: Ba far la jël ga.
1: Dada mingi ekle moy
0: dada. Ala jaga Maria.
1: Manana
0: ngay ñoo babal la jël ka yara ma soxna fa jaxate yo ci gën na fa jaxate mamu nan da do na xate ndax sa do ma jar waxate
1: yara ma soxna fa jaxate
0: way juru serin salim
1: mamu nan da do na xate ndax sa do ma jar
0: waxate yara ma soxna fa jaxate yo ci gën na fa jaxate mamu lan da do na xate ndax sa do ma jar waxate
1: yaama do ma
0: xate o si gil ko wa nga xate mamu lan da do
1: na xate
0: yaama soxna fa jaxate yow si gil ko wa nga xate mamu lan da do na xate ndax sa do ma jar waxate
1: yaama soxna fa jaxate
0: way juru sere sa nunu kay sheikh sali way sunu ba limu nek dum ni na ba dafa am ak payam te do war koko way ko rek kama ñor
1: sheikh sali way sunu ba
0: limu nek dum ni na ba
1: am ak payam te do war
0: nun kay sheikh sali way sunu ba limu nek dum ni na ba da am ak payam te do war koko way ko rek kama ñor
1: sheikh sali way sunu ba
0: nun kay sheikh sali way sunu ba limu nek dum ni na ba da am ak payam te do war koko way ko rek kama ñor
1: sheikh sali way sunu ba
0: payam te do war nun kay sheikh sali way sunu mbar wani men ni mbar de ko bari yepp ni ni xeraw wani men ni mbar yabu ko
1: sheikh sali way sunu mbar
0: li mu nek dun ni me bar da am nun kay sheikh sali way sunu mbar wani men ni mbar yabu ko bari yepp ni ni xeraw wani men ni mbar dabu ko
1: sheikh sali way sunu mbar
0: o pagi ni xeraw waaw kay xewalu serin salmat
1: waay demen magaba
0: xewalu serin salmat
1: waay demen magaba
0: xewalu serin salmat
1: waay demen magaba
0: xewalu serin salmat
1: waay demen
0: fayatu xewalu serin salmat
1: waay demen magaba
0: xewalu serin salmat
1: waay demen magaba
0: xewalu serin salmat
1: waay demen magaba
0: fo taxaw mu fek la demin muji ewel gi dafa yaatu fo taxaw mu fek la fo demin muji tu la ba ewel gi da yaatu fo taxaw mu fek la fo demin muji tu la ba man koy ma ko le bu ñi aji makka di dem ci naar yi di ñew ku ci bañ serigne touba fo meuna jëm kenn du la naw
1: ale
0: buni ali makka dem dinayino an jerin tuwa
1: o mana jom
0: an kay makuli buni aji makka aji makka ku ban serin tuba ko mana jom kendula naw
1: makole buni aji makka
0: dem dinari di makka ban serin tuba
1: ko mana jom kendula
0: an kay makuli buni aji makka aji makka ku ban serin tuba ko mana jom kendula
1: makole buni
0: aji makka ki bay borom tuba man kay makuli buni aji makka ku ban serin tuba fo meuna jëm kenn du la naw
1: makole buni aji makka
0: ku ban serin tuba man kay makuli buni aji makka ku ban serin tuba fo meuna jëm kenn du la naw
1: makole buni aji makka
0: waaw kay jëm day nu rokk ak ndéram

sheikh modou amin tabal xana ki lay yoonu muy gërem ko warna kuy murid ngir moono walu de murid jox nu melo mbatam raw mami sheikh borom bawor faal sama yaakar mami sheikh borom bawor ku ma xaron xam nga ne ki mo yoon mi te na sant ki ngir moono wal tax man mbake xamal lu ne ci def baraw mami rafal neena mami rafal neena mami rafal neena ku yo ni da do na murid te du ko roy du am murid ngir lopp moy babbi ku ko awul du man raw awal ci yoon yow mi di dem nem bagulo dajje ngalam kon ya mi jop ci wut ngalam yon wa ngi di top ko yow ko tam ba di yu yal fu ci kal mu doful du ko xalam bu ba ma dew yon fu mu jëm bu ba ma dew yon fu mu jëm bu ba ma dew yon fu mu jëm xel mu doful du ko xalam bamba di fi mu dem giram waj ko so bu dal di raw mo don Babacar Sadiq cheikh ibrahim fall mo don Babacar Sadiq cheikh ibrahim moy muy sadiq yi wa ya bi way ko ke ba le di ñu kuy xey to raw ngir ngam gu wer gefi moy ak deug gi ne fi murid moy ki ko def ci muy cheikh ibrahim moy ke tax lu raw modou sayyiduna omar mbeur ma to jon tax ya tazar modou sayyiduna omar mbeur ma to jon tax ya tazar bo la tarat ay go bar jenna bila no dal fa kaw kegin yu reuy fi murid ak yar bu reuy bi fi murid moy ci ko def ci nun murid mo fop serign mbate ak bakaw nonu kereew yoni la motax banu nuyo di ram motax wet ahmadu ta waaji petal mu dal di ciaw modanu te gëni rasul fanu tagan ngam ci rasul mu fam mu def rasul bañ mana aw ci yoonu raw mo mos lo ke no su la mos yeugal mi ngey fi banu mos fal ndaga mo di sunu xos nonu mosal mus mu ci raw mbole xarim bu tok fa ko ay dong tok bisu fayaw mbole xarim bu tok fa ko say dong tok bisu fayaw amal ka tax nga am ko yow fatte imiram du ngor ci yow molem serign bi am itay te nga geram cheikh ibrahim te bu ko nga way xamal la tax nga am ko yow amana amana te ku di ne xam diri imiram tax ko di xam cheikh ibrahim tay te ma ko yo namuri ngir ngir yeralaw bay na fi ci kriyo al fi yere kuy abori dal te moy ki tax mu am ri dal ni to bi mom ba tax mu raw kuy joxe fal yow la di roy kuy joxe fal yow la di roy na yeb ya di ki ko di ya jox serign bi ba mu may na ay mayam nga jënd raw yow xar nga ba xoti bax babur bi jox la bepp bax nga jënd gën xom bu bax ko ba ko lepp jënd raw ya ci ci gi ci rbu dun ya xof la gaaya ci tu won don wu ta ko ni fawon te ngeen ci wi ba yag yow becc la ke guddi sikar bu bakaro ba jot fajar fop si miñe mo dekke gor barom mu mar yey sakku raw bole juddom akum ngoram jebal serigne bi
bub garam te soxlawul dul ngaram ba bamba fa ko te fa kaw dana ko sey ibra geureum na la bu wer yalla geureum na la bu wer yonen geureum na la sa ba yef yow cheikh ibrahim faal mo jom lu ke mo la jom mo jom ci ma lu mo la jom ci genn go mo so def jox ko ngane li ne ciaw mo di ñagu yoonu murid mo te ñi ñag yoonu murid mo bu yeen mo murid lampay be tax ba yoon wi raw mo yaa ba ñu murid mo gon di kep kuy murid mo tax ku nak naan murid tari xey fu xam ko yow moy gañjar ak yoonu murid moy gañjar ak yoonu murid ganji takayel fi murid bandaga mom beppam murid bu ko di waja dal di raw lampay ci jof lu gën lu ne gërem ko war na nit ku ne sikal na rew mu ci fu ne lampay ci tax ba rew mi raw sila moy ka joxewon jambar yu mag ña joti won sun rew yale ci buba monu sigil batax lu raw mo jot sen sawon fandar mo te ñu len di len fandar mo xam tuba ba la mu mo fegu tax ba se xiraw mo ne ku len di murid du dem de walen murid du tangara yu murid garante ma jep mi law ki ki ja xal nasaran kam kam daf da wala nga sin bur ya da nañu dagat am kalam ngir bëgg raw motax ba ci ay di ram naram naram di sa fi jam di sa koy ngaram fa daam tey sa ku tey sa ko mo ti na fi raw mo jox sëriñ bi la dina tay ki le moy prisitas mota agagne warna lampay ki dal ci lam raw mo jox ci rom ci

kon yene kay bi ne wote nañu ko ci e jëm rek ci ñi nga xamne ko ñom ñoo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko yene kay bi ne ñom ñi war na mëna xolaat deug deug ñeriñal askan wi ngir rek day man ca djublu Pape Gueye ak taxaway bi def nako ci jogante Iran Senegal ba yene kay bi mo xey di fessalam natalam ne kay mom danaka sax bokku na ci ñi ci gëna rañé ko am bi match mom lañu ko jox yene kay bi ne ñaari bit yo xamne kon duggal nako révélation quotidien yene kay ma nga ci Senegal ma nga tolol ci xaar lu jëm ci walak ak ëlëgëm ngir mëna xam deug deug la ci fété réew mi quotidien yéne kay delsina ci mbénen ko mi muy révision constitutionnelle bi ak gouvernement bi nga xamné kon ma ngay wote ay concertation nationale waxtan wo xamné kon mom la bëgg ngir rek ñu man ci déggo ba nopi dok ci djublu société civile yéne kay bi né jamono ji kay lañu bëgg rek moy lu jëm ci plénière bi nga xamné ko ñu ko cey wadjal lolé nañ ko tégandi ba waxtan ba déggo buñ ci déggo dogo xam dëgg dëgg nan lañ cey taxawé lu jëm ci walu wu ñu mel sur natangoy né ab revirement bo xamné kon gis nañu FMI doxako sur natangoy ne jamono ji nga xamne kon audit citoyen ci walu debt bi ñu koy laaj yene kay bi ne kay benen taxaway bo xamne kon FMI taxaway nañu ko ci enquête quotidien yene kay ci coupe du monde ba la nek Senegal Iraq juroom ci dara sunu natangoy ne gay nday yewu nañu yewu bu am doole bo xamne kon titel nañu ku ne sunu natangoy tangé goge wa Iraq day ñom ñoko ñëk jot seen walu quotidien yene kay ci borba la nek di xam la ne inspection générale des finances ne cour des comptes ba ci lieu for vice mozar yene kay bi ne mi lamu bëgg rek moy lu jëm ci walu ñu mel benen audit bo xamne kon lu ñu bëgg rek ngir ñu mën ko ca def ginaaw ñaari at yo xamne kon danaka ñak nañu lepp ci ay déclaration yo xamne kon Ousmane Sonko def nako ca Souleymane Gueye bu frappe yene kay bi xey jox ko cadeau mu ne askan wi kay lañu bëgg deug deug xam lan mo xew ci walu ko bor bi deug gi deug war nañ ko mëna xew war nañ ko mëna xam ginaaw bi nga xamne kon ciola bari na ca lol tay dem galankor yi bari ci biir réew mi siddu quotidien yene kay ci coupe du monde bala nek juroom ci dara Iraq Senegal yene kay bi nak gay yi tambal war nañ seenum jongonté dugar nañ ci biir poma ginaa bu yaakar tambal won di tass la dépêche quotidien yene kay ma nga ci coupe du monde bobé batay di xamné rek ay missile yo xamné kon Sénégal door nako Irak juroom ci dara yo xamné kon bombardé nañ ko sunu natango ñoo xey di fessel lu ñu mel sëriñ bop mi nga xamné ab bataxal le bind yi jëme ko ci askan wi yene kay bi né mom nak ma nga yëkëti ay cadeau jëm rek ci walu taxaway bi nga xamné kon def nako ci ngir rek askan wi ku ci neex mëna gis sababu organisation mbotay xel gi di Nations Unies yene kay bi xey fessel ñan ñoo xamne kon ay doomi Senegal la yu ñom de jëng leen ci rañé lool seen walu ka taxaway rawatina ci walu tak deer yi direct news quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu référendum bi nga xamne nak ñu ci bari ñom de ñing koy laaj ne nak mbir buñ ko yobu ci assemblée nationale ñong ko jox askan wi jomay yene kay bi ne askanu lay deglu jomay a l'écoute du peuple su na tangi noné lañu ko xey fessel le peuple ko ci momé mom tam de na ci lu jëm ci walu constitution bekk geste gu bëgg nañ ci ta défat yene kay bi ne wa pasteur amna len lo xamne kon seenu tak tef la go xamne kon def nañu ko ci sunu natangoy ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lolé day mom andu ci ben yoon suba tel quotidien yene kay ci révision bobé la nek ni né nak ay waxtaan ci biir réew mi di concertation nationale mu tay ñak xalaat bi nga xamne kon maître Moussa Sarr yëkëti nako ci sunu natangoy suba tel ño xey di ñu ko xibar tribune quotidien yene kay né kay ndax yalla fepp ga jot na seuk gaynde Sénégal la ñu xamal ni yaakar ba mu tambalé won li tass wana nañ seen taxaway niki dembu juroom ci dara la ndor Irak yaakar gi dotu na yene kay bi xey duñu ko benn benal ku ci ne sa taxaway Ismaïla Sarr mi nga xamne nak danaka ci Senegal ci tarikh bi coupe du monde mo upp luñ fi duggal ci ay bal ñent yo xamne kon def nako ci Pape Thiaw yene kay bi ne kay fimu toll ni wonana ab taxawayam ci walu wuri mel xarab yi nga xamne kon do nako ci xarab lolé de bayina ci xel ba tax ay joyentu yi danaka indil nañu ndam lu jëm ci walu ke finance yi nga xamne kon jamono ñu ko ci nemé ko sunu natangoy xey di xamne assemblée nationale day ñi xam ko ñom ñoo di wa société civile ñi ngi leen di soñi ngir lu jëm ci projet de loi bi nga xamne kon bëgg nañu ko yobbu day ñu xolaat ñu jëm ci walu taxaway bi l'observateur quotidien yene kay juroom yo xamne kon danaka door nañu ko ñi nga xamne ko ñom ñoo di wa Iraq juroom ci dara jamono ji nak xaar bu yagg lool bo xamne nak gaynde mom lañu fanano niki bekkal lu jëm ci walu ko ciow la ca ba pour rew mi yene kay bi nakay fi mu toll niki ap ci xogu metti go nemeku nañu ko ci ñaari wali l'indépendant quotidien mom ma nga ci coupe du monde ba nakay fi mu toll ni danaka sekk nañ jéggu bu reuy jëm ci qualification ya yene kay bi bobax ma nga ci walu ko gisane gi jëm ci lu jëm ci walu wuur mel leneen lo xamne kon bokku na ci ñi di société civile ñom ñepp jogondo lu jëm ci constitution bi nga xamne kon mom lañ bëgg xolaat fofé ci assemblée nationale ku ci ne ya nga tay wax ak joxe sa xalaat ci walu gis gis bi libération quotidien yene kay ci coupe du monde ba la xeydel ci wat no xamal nak na jamono ji de ñi nga xamne ko ñom ne di gaynde yi wone wa nan seen ap taxaway mom libération mom batay del ci na ci lu jëm ci walu inondation yi nga xamne kon moy mbeun mi ci biir réewum Sénégal ak lu jëm
ci walu ko xaalif.

0: في ديخنه ومال فيه الأنصار إذ أخرجوه بتكسيب وباءدهم مهاجرا لمكان أرضه دار باتوا بمكر أذيم أول مرخده والكل منهم بسوء فيه أمار وقابلوا بسوء
1: jigen hurulayni ñepp na haani o fi bunte yeewal di waade na tabileen laal ko buma aajo adi ci mustawa baayam bayyugo iteeru ci furusin marwaajin lañ fiiru cheikh muridi yeppati awdi joru des bo mo xadima geetam gaytu sogo gamul yeral jawabi bamba jamadul badi jisanna dayba waxna ne ay malaayika ak jibrilum ñoo jël se roog ahmad maako woolu yóbbu ko ajana mujj se rasulu ngir sopp gi ma sopp seeta loolu ndaram ko sopp bamba nal nii doomam jaaw seetaan nga am yadi xaalu yu anam ma ne su ko xalaat faral yaw nun appi yal nan ko soppul nun baban koy toppi lii doyna waaji waaru warna waaru ba xam di nan te des bane da saaro gi guddi lañ ko rom fa bencum daru menam xajam yeb awaro am ko ro fa bencum daru menam xajam yeb awaro ala islamage gangu orga gem na mustafa mo ko defal di la ñorop ko fa borom basir la siar na ko amna hinaya tejabul jinaya mo borom bagge moy borom yelaya moy doy mustafa setu cheikh bamba moy yaatu mo tabe ta tan yan be cheya wati ew kalam ane jukuli ya modo khaban waajo sap khadim teewna fasse ak amadu abal teewna fa rakam je sibto bal fi ahmodu mamun ñewna fa rakam ya teemu adu jabbe teewna fa joyam ya dami señ bu mag bi ñepp aboro bisum kharam teyla ko ñew ci mboro ci abdou khadir mbacke moko ñaanal tapeli tane ko yadi laajal waxto robam cheikh bamba ak rasulu asabe ak yu anen ya ak jibril ñoom ñepp teew nañu bi ni bari and ak muhajirina walan saari ca bo guddi lañ ko dal di sengal ko wa ci arbu yalla dal koy jéggal sakana si abamba defan fa jakka min khabli jaysin mujublu makka sulu fa gali ti re defa khamtu lajal ko khan ji wa sare an ak portu ñante waxtu mbalu manki tu dilen ko rob te gudine ndaw jo ñara di delu ci ene ken bamba nit na jara nge di jamar ba sabar ba dadi fi ubadi wi egalar bedi fa tay yalla li do war yor murid fitam wa dem mu rab rabi ngir xamne jantena rango ay sab sab dindam bi lepp ma ci nan ne jant kan xamatu insalam ca bu abe jant murid la mbab khadir la ma fi jan la ñe boga joy ngi yalla ma ngi la hey allah la ilaha illa allah muhammadun arsalahu lillahu salaw wa sallama alayhi al-baqi wa alihi wa sahbihi al-baqi adna warna tamum sajin dal walad murid ya madassin dal walad noren tamu wa sajin warami soyna abu mudadi delu si ndar bay madiu bay madiro Bye, Matthew! to yaale ko e won faatu ni dalay jaale bu bare do ante faatu kon du faatu ngir ngor ga raw nam xal ci le aya bi teeli mu dem teeli mu jaar ci so ci mo geeti goor ni ñepp mo raw so taali na yere tawax na jakk sanjana ay ngi indi yu melni makka alim la abid la murid tadih la borom basir la tembar kamil la afis la amna ngaram al sheikh banda musula juyo suna ngey anan ba amna ngaram tembar manam bi mustafa tababa kum fuma zaatu al tiaw na fa ba kar ba mbeur ma ay wad ma jumaay mo and nak mom jojo way moy waja bamba fu terbiya tawal ko mbolo yabal ko salum pada tar nya bolo mu jalli wi sanj wa toba salum kuma sey ando nya fati aw ni maalum def na fa kawla kariman etuba sang wa jaka par go tu de toba dem na fa ay ker lugo ji itu mo xam sey be ji rum ba ke ko ma ma sam ba gol ba bir kadior ba jall nja amur fotu de awturam ñu na la moy gor ko na gna ala fi abasi ne na mo gna da jamana ko ko war na ma gore jigen defal na len tara nga dalal na seen xel amul yi ara nga tabax na ay keri ko yu ci way yi ci rew mi fofu dem ci gal na yoon wi def na khalifa ngir tan ak baayam la jog ni fi ne dal ya ma ay gaayam ci bamba fi ci ko walu saadum jebal ko am ni mustafa taawam bam di mustafa defeb khalifa mo don loxom fuma ta ci amoteew ba magi bas tiuna ci reewum senegal ci turu am ni mustafa ni ma di jaal ma fi di falira